Motho wa heso, lentswe la hao le bohlokwa. Mmuso wa Lesotho ka ofisi ya tonakgolo o memela mokeng wa pele wa boikarabello le tlaleho ya tshebetso, e leng Accountability Summit, o tla tshwarwa ho tloha ka la pele ho isa la 3 Phupu 2026 Mantabiseng Convention Center. Tloho o buisane ka kotloloho le baetapele ba hao. Re aha setjhaba se matla ka boetapele, boikarabello le phano ya ditshebeletso tse shebaneng le diphetoho. E ba karolo ya mmoka ka ho ba teng moo. O shebelle ka kotloloho ditsing tsohle tsa bophatlalatsi ka hare ho naha, kapa o ye ofising ya mmusi wa setereke sa heno. Ka la 20 a motso o mong, ho isa la 20 a metso meraro Phupjane, ho tla ba le mmoka wa boetapele moo mmuso o tla hlahloba

kaile tloedi mme ene sebelo sa gago le sepono sa gagwe ga sa tlwaelega ga ke itse gore nka mmitsa mang o ja monate man o rata monate man wa itobetsa man e nka mo dira nka mo dira gore wa tla ba thulamise ka ditlhogo ke tshwere jalo banyasa maiza pablo ditlhogo tsa bone di a opa di bokete right re ko monateng ke nao ke tsamaya le ene re ko monateng jaaka go le monate jaana ke batla go mo dira

tlokwa e seng galagadi se ho se lile ho akete kwa le hlana hlana ke la motima hla ga ho hlana selwa o no tse ba ho tswallwa basotho ra basotho ke reken St Martin's Mission ka la le shume le metso e tsheletseng phupu tsabeletso e tla simolla ka sehlabelo se halalalang sa misa se tla etellwa pele ka bogabane ke Bishop Joseph Mopedi se phamola ka mora kereke di phamola di tla ya kete ka le ra basotho le lelapa le baneng la madingwaneng mo mokete o tla etellwa pele ke morena wa sehloho wa dingwaneng morena qetho sekonyela ho tloha ka hora ya leshome le motso o le mong letsatsi le hlahlamang lala leshome le metso e supileng phupu teng diphamola di tla amohela lesotho ka moka ketekelong ya naha ya letsatsi la tswalo ya kgosi ra basotho Pizza House hona mokgotlong mokete o tla qala ka hora ya borobong hoseng menyakwe ya setlokwa dipina le metsiko e tla ba lelomolo Mosotho se ke wa romeletsa ke inwese ka ngo ha ngwale e giba tantang e gangwa ke lerole ha dinonyana tsona ditlabe di dula batho di reke difate le ya mengwa bohle ka dikhutlo tse nnetsa lefatshe tele ho ya tsho metshechane hola le bofe la basotho.